0: nyanofo okọ bọlọ dị na wodi gbọ wodi champete ya nya mọ yẹ ni chilo ti ensuo ya bana wọn bọ wọn kẹche
1: ngwan
0: ọdado.